0: Jingiwala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngaling nga jagong. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayamburgiyanga banjalaka, and pretty butterflies. Nimburgiyanga bugurngayanga jalamba yawarngiyanga apapumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugurbe, good thing.
1: From the lands of the beautiful butterflies, Bundjalung Bay FM 99.9.